ko nga mas abar ko basaba upon po una. Nya di kako tana NCR obo sibaya da masakne saan utong tipuhamu. Sarawak biguna rubih bogo pikroja professional science kesehatan. Museum Sarawak dokumentasi koleksi periwak Belanga Melanau bi umur robih 100 sawa. Kainti abar YFM Rio di abu sedia da Monica Geri duo benukar kang sinabau da Jos Martin. So section berita ehwal semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.